0: Teka lang, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
1: Bakit? Ako sa tingin mo hindi papagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo.
2: Who got that more?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakat

0: Leng, wala pa magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige. Mamalingkis ako, ha?
0: Uy, Tisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumuo kayo mong sayal. Mura na bakag diling pitla tunog pa, ha? Klaro kay Sicilio. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanur, uy! Madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mo buo kayo mong sayal. Burag sayal ni Silur Mon. Pag-ilis!
1: Sige, uy! Mag-ilis na lang ko. Kanor! Kani! Okay rani?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling! Anong nag-shoot-shoot? Magkamubo kayo. Mamalingki lang ka. Mag-shoot-shoot ka mubo. Pag-ilis ito. Pag-ilis. Mura na baka din sa piyot. Mag-shoot-shoot.
1: Muka, oy. Pag-ilis na lang ko, be. Kanor! Kani!
0: Darling! My goodness, darling! Anong nagsando-sando man ka? Klaro kayo mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kayo kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis!
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
0: Yes, darling!
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kina okayhan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha, kay maliit na ko, mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kanali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
1: Kana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umay!

0: Hoy!
1: Pai!
0: Nauno yan ang mga ludog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Saan ka bungagan mo?
1: Si Kirit baga, susiga dyan.
0: Oh. So gwapong dakulo ang luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka niya? Sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Bess? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na higiwan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. Dalaw, Papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kikene.

0: naghambal ang driver sa iya nga mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog panaog ba kamo? May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
2: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
3: Bow! What the?

0: Hugot more!
1: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss! May isa pa.
2: Isa pa? Bakit? Di ka naman akong tinto sa akin? Sana ako na lang!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkanor!
2: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigumpare diha, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong na talong.
3: Mangkanor, basig, simakasabaan ta na ba? Natuwa?
2: Boy, naon sagog ka? Anong makasaban, amigo kay Miss Tagiana Balaya, kumpare pag-ibig. Ako lagi manubagan na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha, di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka mang kanura, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak, usah, huwa naman o kay salig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare!
3: Ay, kung pare-pare hadiya!
2: Ah, pandami. Isiga ng mata sa kong pare. Pila pa niya ang aping. Nasuko na di.
3: Mangkanor! Nanong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka manangit!
2: Ha? Unsa'y talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamisa? Ako aman na!
2: Uy, ganong naman imo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag ganin ang utlo sa imong mga talong, pre! Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh, pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man kuhan eh. Pagpag kukakaunan eh. Kaligo na nga kong boy. Mawagin yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot. Eh, at ilaw ginis ko ha ba? Nawara ko pare.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Muntang kilala. Si mo pre ba? Sa muna, kay Ilom-Ilom. Si mo pre, subong parati si Mokpote, no? Anong sikreto mo pre man?
1: Ah, pre. Simple lang pre. Huwag man na iya sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may laptop ko pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko nalam tutong nga maglikom sa bilugong alawas. Kita mo puti-puti ko pre. Bileb, bileb, bileb ah. Puti-puti sa akong dokano ko pre no?
0: Ayabaw! Puti!

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mong baga. Bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nun ay magparahak dit. Kaiba mo ang singing mong anghel.
1: E di, sila sa nasugoon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kang storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo ipang angkas mga jin-jin, di ba?
0: Tutukay na ko naglungot-lungot yung makasabihan kay Kandako. Talina ko, magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Kaya dito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo? Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko! Subaga ko! Dara, o doon na kayo ko! Di ka kaabot sa kuwang Mang Kanor!
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor! Hangin na yung maigo!
0: Kung itiman na ni mo to, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Irisi na patanong din na! Ito! Ito! Ito!
0: Ito! Uy! Balik na rin! Hindi ko balik sa iputultan eh!
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

of fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Really? Really? Bunyag itong mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am na, ano kayo mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More! Sa tanghali!

0: Tiban, uragong ka sa pistahan! Permi na!
1: Lunch na very good!
2: Very good!
1: Mga hits sunod-sunod!
3: More
1: sa tanghali!
3: More sa tanghali!

0: baby, do that congay.
1: Buti pang bulaklak, sinising hot, ikaw.
2: There's more
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
1: Amo nga ni pale, sigang pangunas.
0: Grabe. Anikos ko ba ka narugsan? Anikos ko, baragan mo yan yung panuma. Hindi, baragan saan yan pag-intend yun. Pagparagyagyan sa na yan.
1: Kanigoan mong pale.
0: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, magilan sa panuma ko.
1: Ano't yan ay, pale? Unong panuma ninyo?
0: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale. Unong panuma ninyo?
1: Kuwam na to pale, crispy pata.
0: Ha?
1: Crispy pata pale.
0: Kaya mo pala. Kunawa ako, bagay duido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Maray ka din bataka! Maray ka din!
3: Tay kanon! Unsa man?
2: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa tay kanon? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay kanon! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanor, kuya Uway, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Pandamay, di ko na ka makadungog din na pita. Ingon ka ni Kubitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
3: Tekanor, tumagasak ko ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagot na makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ka madungog din na pita. Hinagot ka signal din na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka permi sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.

0: Miss, pabaklada da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mo lansang? Anong klase pharmacy nga huwag na lansang? May pagpanira na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: More sa Tanghali on MOR, my only radio.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dabay.
2: Mapapadighay ka sa sarap. Sa galit araw-araw piyesta. Dahil lang saya.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan,
1: may double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms
1: para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino.
1: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
0: katulad sang panggingi.
1: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
0: Pakalay sang sigay,
1: pauwak sang hulo nga manok,
0: kag tintin bika.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Masa mo na yung katol na gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol na gilok-gilok yun. Hinayon lang.
1: Sige.
0: Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pa yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani akong gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami dito kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako, Yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, Yaya! Nagunsa mo ka din ha? Mahawa din ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor, nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Darling, nagpaibot akong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka. Ngano dek ako'y mo ibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Darling, katol na magugay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Pawanta ka. Alidre.

0: mino mo kapag paubok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto man sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginang gagapaubog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!

Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imong mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Titulo ka ba?
0: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugo the more!

0: Magitan ganita ni Ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na kabala ka, Malileng. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Ngayon saan man yung mapagpangaturungan mong kanor?
1: Ino lang na ako ang akong asawa. Nga naamnesya ko.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa kuda da, sige kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa gani, gambal pa ko sang hasta sa nga, gambal ko sa kong galigod ko nga daw. Daw, hindi naman itama. Di para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Taribingin, aras sa EBOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Ilan daw ako makapamati, kamala daw kakalmado. Bala na yung si Imo, ha? Di sa gani, tikalon ako na mag-drive. Daw, basta namin sa piling. Kagang importante, gidyaw, daw ay nakukabati. Nga daw nagambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa EBOR, ha? Mga DJ, sabi hindi bastos baba eh. Abo na daw mahuya ka nalang balawa. Ikaw bala nagagawa bala sa baba mo itong mga dinimunyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Tagtungod sa MOR, namin na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!
2: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life. But learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: di pang manok, may itlog. Ikaw.
1: More music, more variety.
2: Nakaka-relax to the max.
3: Whoa.
2: Let's get it on.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pungutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang!
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong makuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilanggit. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur, na may iro, oh. Dita kasulo dira.
0: Hadlok baga ng iro. Tinigin na mamaak.
2: Kung sa'yo di mamaak, mamaak lang makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka makanur, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naaligin siya diya, di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makakilang iro ha, talawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhuli mo, sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Tilagi na mamakang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang na ako. Agay, agay, sige, agay, agay, agay,
0: agay. Ah! Padamay, nga kong kumpare.
2: Magkador, umungkal, di mo makakilang iro. Ipaak palagi ko.
0: Saan palagi dyan ko? Mamaak dyan lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbay? Siyempre, upaak dyan na. Madama, magkino. Tulong diri.
2: Magkino, magkino. Ay, ko, biyay, magkino.
3: Pag maramihan,
4: salga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: Or sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Dr. Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mga pagibutang ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa manggod ni abot.
1: Panamay!
2: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
3: Let's get it on.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Ngan ta nagkakaturog ganig di sa klase ko?
2: Ay, mahimo kong kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
3: Nata, suy baday nangiturog aber daw.
2: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
4: M.O.R. For life!
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tubag mo. Kinsay isog dire. At tubang ako ninyo si Mang Kanor. Kung isog mo.
2: Mang Kanor, ayaw pag maoy-maoy dire.
3: Ay, tubag. Kupot, pagkita kami dire, Mang Kanor. Bak, isog-isog ka
2: diha. Relax lang ba?
0: Boy, ikaw. Isog ka dili.
2: Dili.
0: Dara mo dina. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
2: Hoy! Sabak kay kang tiguwaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tawanan ni.
4: Nga, alak ka, Mang Kanor! Pagkita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Ha? Isog ka, ha? Isog ka? Ha? Isog ka?
0: Sir. Isog ka?
2: Nga naman liya!
0: Tara, ubanta, mangitat at kalawan! Sir, talawan liya! Tara, sir, mangitat at kalawan!
2: Oo, oh, naaramlay na! Tara, mangitat at kalawan!
0: Ganag yun, sir!
5: Turn your radio up! You are listening to... Mix of Rock!

0: walay wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, sensya na, hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa, palit tayo ng pwesto. Dito ka, dyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ulit mo.
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaribigan, di ba? Mahirap na ka tayo. Tama talaga.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, ako galing si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kay balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi nini mataglong kay nagatigo lang git. Hasta sumong ganito, wepe ko nung biyan mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Kiti, may ingkaw ito, mapiak na kamot pinkaw ah. Basib lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umpisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko rin sa kamot kong katiko, bala. Nami kitang epekto ya kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa to tiko, sumo nagauntay na siya. So kanami kitang epekto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabyanan ko. Pailang patay, babay ko kay doko nami lang hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay gani. Ah, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mga alot gani ko sa ulo ko do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gidang epekto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Mix of rock.

0: shorten your to-do list and just get away. Let us be your company down the road and enjoy your easy escapes. Electrify your afternoon. I've become so numb. Stronger, real. 100% total rock guaranteed. Strike while it's deliciously intense. Mix of rock. Mix of rock on MOR.
1: Who got?
2: Who got?
3: Who got?
4: Who got?
1: Who got for more?
5: Who got for more?
6: Bess! Move on din pag may time! Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudlayan kagin mag-let go?
7: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adlawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play. Kadamo, sayaw kita.
3: Sayaw, Makanor!
0: Kadamon, party-party!
3: Oh,
0: asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa magkakaroon?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan ko, sir. Huwag ko kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain, dukay ko paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nawag na ko. Kaya kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, dukay, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli anak ko makajuti na ko, ugma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
2: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Laiki kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
2: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes, Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
2: Suspended kang kanahanak ka!
0: Panamay!
4: Back to the music faster.
5: Ang bilis.
4: This is More Sa Gabi Express.
5: More Sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: pala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Koko Kaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang ato. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ko. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema gid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka adlaw guro to. Ang pagligad sa mga pila pagid ka in adlaw, natumbuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga pala. Kasi subong may buhok mang yapon. Taho mang agiya kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang pala ko sa una, may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga, ang Maninoy Wonderlana. Huwag ni may makapirde, ya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw. Tadaan nga masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugit.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata.
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo an tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear.
0: Hmm.
1: Dai man na maraot sa pagiging para uma. Mariyan na trabaho.
0: Iyong ani ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo kada kaya karabaw.
2: Nasa niya, Padi mo na yan! Pagi! Gigri pa! Itutong ba ka yan? Itutong ba ka yan?
0: Relax ka lang, Mama Be. Relax.
2: Itutong ba ka yan?
0: Ano man ang maraot kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Sa truth lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang rep. Inabala may nakitaan ka nga sulod lang sang ice cream. Ang ending is da, gali ang unod. Baperte!

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Pare.
2: Ah!
1: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
2: Anong problema mo na?
1: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
2: Ay, abaw!
1: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
2: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema eh mo. Mas dako yan ang problema ko.
1: Ay, nga ahaw.
2: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko lipstick.
1: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
2: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko. For music.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaya na ba yung kaya ko? Murang boboto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kaya ko. Si Turo? Si Turo? Murang na itilang check si sulod sa si Ar. Bugay-bugay gini si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbanha-banha.
3: Mang Kanor, atong bidyo kong kaya para kapapunta sa skandal.
0: Payo ba? Kabob paminawa ninyo. Tinawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na mag na...
0: Oh, diba? Puro giganahan.
3: May basag lamik and chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na... Ay, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na makmakan mo, Kanor.
0: Relax na mo na yun na ninugilab, te.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ano?
0: Pagkabagat!
4: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunabog na kay Chicks din ang kitala El Toro!
4: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
2: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority nito kahit paralang mo hits din eh!
4: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?

0: mo ba lang maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. May go ko na sang driver na sa ABS-CBN lang na si Father Robert Reyes na bla. Oh, may guway kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Though, kisagani halosun ko kakita mo. Pero sa itong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon eh. Kintistingan ko dayon kay ti. Pating ko ba si epektibo man bala? Pamatuod, epektibo ganyan. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko. Sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukag, tukasulahay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagig ko sa may makita? So masulahay nagid ang akong pananawan. Kisa gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Aga-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. So naghimo sini, I love you gid, I love you.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Brenda, ano ni aeroplano? Ano yung nag-ikis-ikis ng Lupadya Preao?
1: Eh, ala, pre, ano? Eh, basi ko na may diferensya ng aeroplano na pre. Hararara ng stewardess, oh. Miss. Nanon ng aeroplano, nangyikadra ka pa yung mga lakop po kupo sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kamon siya ang piloto.
3: Abaw! Puwerte!
4: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Saga Big Express.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Bastos! Bastos! Bastos kay kama!
2: Ha? Yung samanta ka?
1: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
3: Ana!

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kaningin mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya! So, kagdadlo ko na mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mang Kanor!
3: Suka Mang Kanor!
2: Wa ko madlok sa kong asawa! Tanawan niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mang Kanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipang pente ko ni Alia!
4: Isunggang Mang Kanor! Eh.
2: Kanagod ako yun din yung idolon kay dili ko under! Damay ang akong asawa.
5: Hala! Salamat ka na!
2: Darling! Kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magod dito, nalibaho.
1: Hay ka na! Palusot pa yun ka, ha? Palayasan ako na yung din, he?
2: Wala, darling, ay!
1: Aw! Anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugagin ako, asawa. Pangtas kay basasan, pangtas pinag jagway.
6: Kanor, asawa, tumigo naman ganina. Isug ka.
2: Ay, kamo niya. Siyempre, isug ko, pero mas isug siya. Urang kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko sa kahadlok.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sang doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kaysa to sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero sang nagumpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkikay ng sugar ko, nagdamo pagkikay. Nahulat-hulat ko ni ganing nga maglalawas mo. Parang subton ko kag ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sa sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mo ang kilo sa sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa kapi.
3: More sa kabi.

0: Joy, Joy, Joy! Paano mawalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may tubasong portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Muna?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No, kabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na, day. Hulatan na lang ang magwa para balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Kapag may you and me, there's more. The soundtrack of your heart more sagabi is on M-O-R. More sagabi.

0: Kumubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: I'm going back someday. Kawat me, oh bro, bayo.
3: Mutang na ako na yung sakabasong mantika na sila misa. Tama-tama, magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako din sa balay. Yuhaw, mangko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamesa? Naaraman ako itong ibutang ano, nawala man. Wala man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Ay! Pandamay, agakong ugagan.
4: Kanor! O sa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko din mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninong kagmantika sa kabaso para mo islide.
4: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang kong almoranas ng sige kutok?
2: O gani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: there is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 natang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit lang Maninoy Wonderlana! Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian!
2: Anong masakit mo sa anway ko pa kagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sangway ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ko kay daw may nagakulap ng itom sa likod sa tagkugo ko. Blaka itom, gid. So, nulog gani ko sa mga amigo ko nga balin ako no. Choco na batok ng choco. Ambal ko, hulat lang ka mo kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Buti paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo gid siya. Kay ginhaplasan ko ang akong liog. Abaw, pila ka minutos lang, ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana, ang akon nga liog. Tikon din dula atong itom-itom, pating liog ang dula man. So, wain ako ka problema kung sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Wala na ko batok. Wain ako tangkugo, wain naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal nila ko no, doon ninja turtle ko. Haha, perti. Kaya magnahambal ko nga sila nga, epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
1: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Karyang, sugatan ka kakaroon ha. Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, bang! Okay ha. Sige, ano salak yung dalon mo?
0: Ay, busin na lang.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko?
2: Nye! Mara!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Tawag lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Nakasauna, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sang balunggay, kamonsil, pati apat-apat ka na yung testingan, awaay, yapon magayo. Pero sa nakabati ko na isang Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin, banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto dayon. Naghabo ka ako nga Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng Tuhod mo. Di ba katapos, sige, utod ang Tuhod ko. Ati, si guwapo, guwapo, ganyang epekto kaya nga. Huwain isang pilas akong Tuhod. Kaya gin-utod.

0: Ang yun choy.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang yun choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, ang mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yun choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yun choy.
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, may ara ko mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iyang paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Johnny, gue Pati ke 14 gitu warnya. Ghost?
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala, murto.
1: Gak Pati, man, sir. Sir, gak kata mangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang, kito mo lang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo. Nagkatuding tiyo mo nang ita sa imo.
2: Abaw! Pwerte!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta.
1: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessie Bani. Do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: mo ba lamang intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, hala ko nalipot mula sa mga barangay-barangay sa makilidalan, kutob sa mga nag-aandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo na kaimuwaragin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawling ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang kinatan sang ido drato tambis sa may buko-buko na sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo kitang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akong nga buko-buko. Sumailo sa akong nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akong nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
2: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal, bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Cheers, cheers!
2: Cheers! Cheers!
3: Mang Kanor! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutan na. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
3: Mang Kanor! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dito ako?
3: Murag drum!
4: Wala ka sa kong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti?
4: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
3: Oh, dako agi dayo oy.
4: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhi na matong bitin.
3: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
4: Lulukay.
0: Oh, lulukay toon, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
3: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
4: Tuasa na, oy.
3: Atik naman lamang, Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
3: Di namin mo to lang istorya, Mang Kanor.
4: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na iyong buong ulog iyong kamote kay putlan ako na akong bitin.
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Med, may aswang guro sa CR, Jay.
2: Pati ka nga pa doon mo na may aswang sa CR, Tamigaw.
1: Eh, sige, pagpasulod ko sa CR. Pagkasiga ang suga, tapos gajapyas ang malaming hangin.
2: Uy! Katampu ako si Bubig. Tingala ko nga, pwerte ka pang suot sa refrigerator, takay. Dito ka gali ng ihe.
3: Wow! Pwerte!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit kanang pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Time

0: Mama!
1: Uy!
0: Kita niya ali ang drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bakun man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganin, no? Masarigo, no?
0: Bakun man yan, Mama, karabaw.
1: Oh!
0: Ikayan! Ah. Ikayan! Renewing tayo ka!
1: Ako! Big drawing mo!
2: Kaya na! No, muli ka na mahina! Oh, muli ka na mahina! Muli ka na! Oh, muli ka na! Oh, baka na mo pa ng sina mo! Oh, muli ka na!
3: Blaw!
4: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Feeling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Botitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawa nga mahilig sa sounds, sa sound system, patokar lang na magpaupas gani kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na ya, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot, tugit ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ba't ako doon, ano katunog, kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ako kabati, bisan busina sa jeep. Kaya nabisan si Reyna sa ambulansya, ah, hindi na ikukubati. Why? Nagikumimbatian. Pero may nag-recommendar sa akon sa bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nag-recommendar na sa akon si DJ Darcy. Ang bali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, efektibo gin man. Kaya pagpatulo ko pa lang, after mga isa kadlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga Banwato. Ah, why na ko kagadto? Ay na ko tiyaga pang laki akong din. Kaya nga, sa ano kalayo ang paupas, sa balay pa lang, bati una, shadok anting sa akong nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nakakanto kay Bation man. Sa kalinog, magpaupas to. Wain naman ako nakakanto. Bation, supply mo. Pati na yung mga radyo ang gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan. Tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisan mga chismis ganda sa Piyak Balay na. Batian ko na ya. Kung gabi, alas istorya ng mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kagrinahon. Batian ko ah. Gagsirinamo lang mo. May taghol sang ido. May huni sang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Wain pagikuya tinulugan. Ha? Purti kay epekto yaki nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati kinahambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Timo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado. Aprobado. Sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Dali ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Taba na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na namitid mo.
0: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil ng mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, kabalo ko nga ikaw maging master aning in English ba? Unsa English anang punuan?
0: Ang English sa punuan, wood.
1: Ingon sa mong teacher kay tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang way ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Sang way po ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko dugit amatan din nervyos na ano klase balatian nga ga kurog lang maghigda ka na kung labi ba pero tinga ga kurog-kurog lawas mo unod ba nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo pero sang pagkabati ko na sa Maninoy Wonderland na nagtumara ko bao kadali sa epekto ya kay 5 seconds pa lang ha isipon nyo 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon sa una nagkakurog-kurog ako pero subong na-paralyze ako ha bilog ko nga lawas hindi ko na maulag. Amo na tawa tama na katawa ay tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga kigda na lang ko subong ang bilog ko nga lawas steady na lang steady na ha kigda na lang ko ulo ko lang ni pwede maulag og tanaw magliki stolik so wala mga tango amo na lang na kayo kay muon kay nga na-paralyze tong bilog ko nga lawas tama na mahambal ko. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula dayon tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
6: Hugot pa more!
7: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
8: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
7: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
9: Easy Tickets Store.
7: Oh, di ba?
9: Piling ang my only radio. Easy Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
10: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngumno na kainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye!
3: Maride!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Mama, nadangog ko sa MOR, sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala, totoo gayon. Mala, baga, buhay pa baga si ama mo? Love never
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Oh, Brad, ka nami sa paningkaising kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Nagdamgo lang ko kagabi nga kung nag-upod na dua. Naglagaw-lagaw, Blabre.
0: Ah, gali. Ti, anong ina-yuhom-yuhom mo na kiti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Do, na nami anak, Blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, porte.
2: My only radio. Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR. Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag. Galing-galing ni Kuya.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sanguay ka kung gagamit ni sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mong kota na inihambalon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadog gatulo-tulo lang na wala. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, daw gatulo-tulo lang wala. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya man kong panoktor mo. Itestingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sa Maninoy Wonderlana, dami nyo na tabo. Why pilahan ganit ka oras to? Ay, sulhay.

0: na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaya sa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero itawahay na pangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapidos kong mangihi ka. Subo nga tawahay na git, tawahay ng git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga kamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
1: Tag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.
5: Hugot na more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
9: Bye.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Asikaso na nga ni, tama, eskwila ka.
1: M.O.R. Fermina!
2: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa! Wapa tong amo! Wapa yung meeting!
3: Dami na pa may singkulat niya! Walang yaman na po itong amo! Andamay, andamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Huwag pagin si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
4: Ingon-ingon pagin siya ng alas 3 sharp. Wala pa man, naging siya din eh.
5: Mugin na akong kalagutan ni Boss ba?
2: Ah, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ako sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, kunya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito, nga naikarabaw, mitabok mo na, na late na Ford. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinuntaan yung meeting. So, nagsaligyo na siya kasi siya nga itong amo. So, no, di na dyan kumuapil na yung meeting. Di na dyan kumuapil! Di na dyan!
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, oh, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot with me. Kay meeting ko siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: Kung sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.

0: ba na maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako si Perper, third year student sa UP. Kung unhan patyo. Kung teenager, kaga problema kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa guya ko pila kabilog. Di daw nahuya mo kay syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Nabatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR. So, nagpangita man ko kung na diin makakuha sina. Kaga yun natagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, da siglang nang epekto ya, as in effective kitya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana. Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay abaperti sa ako nga guya, wala na tubuan ng punggod. Puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong nga butkon, ganito ko nga sa dapa-dapa ko may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero sa bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng lawas ko sa punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan, tawon nga daw, sa guya may punggod, tapos iba mga lawas kanami. Kaya sa buhay kanami, nag-iaray, puro na lang gid siya punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganit sa friend ko, ay, perper na ano ka? Daw punggod ka nga gitubuan sa tao. Kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah. Epekto niya sa Maninoy Wonderlana. Gingamit ko. Bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana. The best!
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Miss, pabili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
5: Hugot pa more!
6: What you waiting for?
7: Umagang nakakagana?
8: Wake up!
6: Dito!
7: Sa All Hits Carrera!
8: Tara na!

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa pag-abuti ba mo? Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Na ko rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na. Aw, ako nakalarga na. Nagawa.

0: Oh, wala pa daw kabayad, liyog lang daw ah. Para dasig ta karon ah. Liyog lang daw, wala pa kabayad, liyog lang, bayad lang daw ah.
1: Manong, bayad.
0: Dinalin?
1: Sa akon?
0: Sa din ni mapadulong?
1: Sa imo.
0: Abaw, perte.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Benji ah, alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge bila. Astig kuya, ang akong dalam sa malay swimming pool eh, sa kamanyo na. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong malakat ganin ko duwak akong height. Mayara 5'3, mayara 5'4. 5'3, 5'4, huwag nakat ko, 5'3, 5'4, 5'3, 5'4. Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland, ha? Intestingan ko, mapiktibo, gitman, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayagod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil ng tupong na tag isa kadangaw na lang nabilin gani tupong na subong tiil ko at mahambal ko lang epektibo gani ay ang Maninoy Wonderland na tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderland hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: tinunto ito ah. Mas agurugin.
3: More hits, more tawa.
4: OMG, dami. More
3: sa
4: umaga.
3: More sa MOR.
5: Talagang there's more.
3: More,
5: more sa umaga.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nangarawan, maningil na sadli. Pandamay, wala bakal kwarta karon.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na nimo giimpasan.
0: Darling, ayaw sabangan na ako. Inangawala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta nimo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miantog? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Klaro kayong tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madamay, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan na niya.
0: May ito. Ito, lang ko na putahan na niya. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

Dong, ay na paglangay-langay dong, B. Pagkuha naglisensya dito, B. Gay kikag ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!